0: Sa'yo, tulungan ko kayo, i-translate natin sa Bicol. Yung guidelines.
1: Oh, sabihan ko muna,
0: diba?
1: Sir Ken.
0: Matagal na kitang sinabihan yan. Para kahit pa paano.
1: Sir Ken,
0: hindi mo naman kailangang araw-araw, kumbaga weekly or every time meron kayong tawag dyan, pamimigay ng padyak asenso, i-orient sila ulit. Hindi naman kailangan eh. Meron lang silang, kumbaga, hawak-hawak na, ayan, guideline. Ito yung financial management plan.
1: Kailangan mo rin silang harapin.
0: Nandun na ako, pero wala pa rin tatalo. Kung meron silang reminder, mali pala ako ganito. Dapat ang ginawa ko eh.
1: Talaga.
0: Babasahin na rin lang naman, siguro in local dialect.
1: Oo.
0: Para mas maintindihan.
1: Kailangan din natin magpaalam, kapatid, sa ating
0: partner.
1: Kasi ang gumawa niya, abogado nila.
0: Opo. Ang ito naman, i-suggestion lang naman, kapatid.
1: Sir Ken, Kumiya, at Rose Ann Orlain ng Shock. Nandyan sila sa One Fresh. Diyan po ang kanilang outlet sa Yashano Mall. Kaya yung mga kapadyak natin, pero yung mga kapadyak natin sa Tabaco, doon sila sa may Haring Manok Tabaco. Doon sila magpipick up ng kanilang mga
0: produkto. Yan. Okay.
1: Yan. So yun yung ano namin.
0: Medyo nakakalungkot lang kasi especially doon sa mga thriving na masasabi. Yung typical na trying their best para makakoop up sa demands ng pagtitinda at saka yung supply chain. Pag hindi mo talaga yun nasundan, kapatid, tendency for you, kasi ako, negosyante rin ako, kahit papaano eh, masasabi ko na rin naman sa ilan, 4-5 taon yata akong nag-aggregates. Yun talaga, kapatid eh. Kailangan talaga matutunan mo on a daily basis. Hindi naman yan matutunan mo sa isang iglap lang. Parang walang ganun eh.
1: Hindi
0: diba?
1: Matutunan in overnight.
0: Dapat talaga, alamin mo, isa puso mo, at marami akong pagkakamali, to be
1: sa
0: honest.
1: Sa isip, sa puso.
0: Parang panatang makamali.
1: At sa gawa.
0: Hindi, kidding aside, kabatid. Marami ka talagang pagdadaanan pag nagninegosyo ka.
1: True.
0: Yung tipong babagsak ka, babangon ka, babagsak ka, babangon ka. Ngayon, kung ikaw naman typical na mahina ang adversity quotient mo, hindi ka na, wala na. Hanggang dyan ka na lang. Wala, titigil ka talaga.
1: Kita
0: mo naman, wala naman magiging sina Lusyutan. Akala mo yan, ha? Si Lusyutan, sina Henry C. Kung titignan mo ang kanilang background, philosophically, ha? Yung background nila, kapatid, sino bang magsasabi na yung may-ari ng tawag dito
1: SM.
0: Ng dating isang sapaterong noong mga panahon ngayon siya na may pinaka nagmamay-ari ng pinakamalaking mall sa buong Pilipinas and even outside the Philippines, di ba?
1: Yes.
0: So yun ang ibig sabihin, kapatid, na doon talaga yan magmamatter kapag ikaw ay na-experience mo na yung pinaka kumbaga lowest part ng pag-ninegosyo. Kaya doon sa mga kapadyak asenso natin, huwag mo kayong mawawala ng pag-asa. Isa yan sa mga natutunan ko. Kasi pag bumagsak ka, ibig sabihin niya, tinatry ka talaga ni Papa God. Yan ang paniniwala ko dyan eh. Until such time na, ayan, nagpipick up ka na. Diba? Hanggang saan malaman mo na, okay pala eh. Pero ako, one thing I learned from my past, I always remain humble.
1: Yeah.
0: Humility is the key. Kailanman, hindi ako naghinambog dyan sa luwas. I always stay humble. Bawal sa akin yung typical na showy, flashy, matipong ganyan. Hindi rin ako after ng mga kung ano nung mga pagkakakilanlan, ako mga ganyan. Mas maganda pa rin, kapatid, yung typical na Rod, kain tayo. Yan, mga ganyan.
1: Talaga. Kapatid, kain tayo.
0: Kita mo na? Papakainin mo ako.
1: Hindi.
0: Ayun,
1: ikaw magpapakain sa akin.
0: Wala ka talagang kwet ng kaibigan. Tipong ganyan. Kasi pag niyaya mo akong Rod, kain. Ibig sabihin, ikaw ang nagyaya, ikaw magpapakain.
1: Okay. Baliktad
0: diba?
1: Tayo kasi ikaw yung mayaman.
0: Talagang
1: ang pagsabi mo, ayaw mo ng showy at flashy kasi tinatago mo yung yaman mo. Ako naman, wala naman akong yaman. Kaya ganda lang ang pinapakita ko.
0: Jokes, paki-commercial, mag-commercial muna tayo, Noy.
1: Ayan, batiin lang natin si
0: ano
1: Charlie Aike.
0: Ano ba
1: pinag-usapan
0: natin dito?
1: Uy, kapatid, dito din sa atin ang
0: pinakamasipag, oo.
1: Former vice mayor ng San Fernando. Si ngayon ay siya ay councilor si Municipal Councilor Alan Valenzuela. Ang galante nito, kapatid, alam mo.
0: Bakit? Bakit?
1: Kasi naalala ko nung kami ay pumunta ng San Fernando at nag-turnover kami house to house na mga wheelchair sa na constituents nila. At sin talagang akala mo kung merong handaan, talagang pinaghandaan kami ng lunch at dinner, early dinner. Sabi niya, huwag kayong aalis na hindi kayo kumain. At ino-offer niya pa yung buong bahay niya na
0: doon
1: kami mag-stay sa kanila. Tapos sabi niya pa nga, ma'am, kapag halimbawa wala kayong ma-stayan dito sa Kamsur, sabihin niyo lang, itong bahay ko, open na open ito sa inyo.
0: Matik, very good.
1: Thank you so much kay former Vice Mayor and now Municipal Councilor Alan Valenzuela. At sabi niya, good morning, ma'am, Farfly.
0: Good morning po, sir. Mayor.
1: Nakakamiss naman yung pag-ikot-ikot namin sa San Fernando. At sabi ni Charlie Ike, morning po, monitoring, ma'am. Mag-a-attend po kayo ng SONA. Sorry, Charles. Ano, hindi ako. Manunood na lang kami ng SONA.
0: Okay.
1: Wala tayong pang, ano, pang, alam mo kapatid, hindi kami nag-
0: pang red carpet?
1: Wala.
0: Ako hindi ako bagay dyan, eh. Baka palabasin na ako ng security guard.
1: Tsaka hindi ko kaya yung, ano, pag pumasok ka na dyan, bawal ka nang gumalaw. Kapatid, di ka pwedeng lumabas
0: typical
1: na lang.
0: Hindi
1: ka pwedeng lakad-lakad. Bawal ang cellphone.
0: Parang
1: maraming bawal. Parang
0: ipag-ihi mo dyan, ano? Parang...
1: Kaya nga, dapat hindi ka iinom muna ng water. Kasi maiihi ka baga.
0: Ayoko, mahabang oras pati yan. Protocol yan, eh.
1: Grabe ang restrictions dyan. Kaya, manood na lang tayo sa TV.
0: Ganyan, no?
1: Kasi pinofocus naman. Tapos inuulit din naman. So, ano na lang. Abang-abang na lang kami sa social media, sa TV. Ano naman yan, eh. Live naman yan sa lahat ng ano.
0: Ako, inabangan ko sa SONA. After na ng SONA. Yung typical na edited version na lang, yung mga napaka-importanting
1: mga highlights,
0: highlights nung ginawang ko na, yun lang.
1: Ayan. Uy kapatid, i-congratulate naman natin sina Congressman ulit.
0: Sige.
1: Inano mo baga?
0: Binasa ko na kanina.
1: Press release.
0: Panglima sila sa survey.
1: Pero i-congratulate pa din natin.
0: Oo naman. Binasa ko na ngayon.
1: Ng ako Bicol Party List. Sina Congressman Alfredo Pido Garvin Jr. and John Almario Chan na na-recognize among the top performing party list representatives in the Philippines, placing fifth nationwide in the latest Bosses
0: 65% Malaya. Trust and performance rating. Yan.
1: Ibig sabihin nung ano sa index ng governance of governance o IOG.
0: Okay.
1: Trust and performance ratings conducted by the RP Mission and Development Foundation Incorporated.
0: Ano to ha? Legit ito, legit.
1: Legit talaga siya. So talagang very impressive ang kanilang performance. Diba? 64.8% trust rating.
0: Yes.
1: And 65.2% performance rating.
0: Correct.
1: Resulting in an overall index of governance score of 65%. The rating reflects the public's continued confidence in their responsive leadership, dedicated public service, and commitment to delivering meaningful programs and legislation for the Filipino people. Sharing the fifth spot with the Ako Bicol representatives are kasama din pala ito si Brian Rebilla ng Agimat Party List, si Rep. Harold Duterte ng Puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List. Topping the latest ranking are Akbayan Party List and Ako Bisaya Party List. According to RPMD Foundation Incorporated, the latest independent and non-commissioned nationwide Bosses ng Bayan Party List governance and assessment was conducted from April 1 to 8. Ilang araw lang pala yan, kapatid?
0: Nabilisan lang?
1: Days. Tapos, involving 5,000 randomly selected registered voters.
0: Ay, marami! 5,000?
1: Imagine
0: mo, nagpang lima ka, ibig sabihin yan. Matindi.
1: Involving 5,000 randomly selected registered voters representing various geographic, demographic, and socioeconomic sectors across the country. The survey utilized proportional stratified sampling and has a positive negative 1% margin of error at a 95% confidence level.

0: His performance across national, regional, and local government institutions. Ako Bicol Party List welcomed the recognition with gratitude, emphasizing that the result serves as an inspiration to further strengthen its commitment to advancing programs and policies that improve the lives of Bicolanos and Filipinos nationwide. Sabi ni Rep. John, maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at suporta. Ang pagkilalang ito ay inspirasyon para sa amin ni Rep. John Almario Chan at ng buong Ako Bicol Party List na lalo pang pagbutihin ang paghahatid ng tapat, mabilis at makabuluhang serbisyong publiko. Hindi rito nagtatapos ang aming tungkulin. Patuloy kaming magsusulong ng mga programang tunay na makikinabang ang bawat Bicolano at Pilipino. Sa Ako Bicol, Diyos at bayan ang mabalos. Kong Pido Garbin said, maraming salamat po sa inyong tiwala. Ang pagkilalang ito ay lalo pang nagpapatibay sa aming paninindigang maglingkod ng tapat, mahusay at may malasakit. Makakaasa kayong patuloy na isusulong ng Ako Bicol Party List ang mga programa at serbisyong magpapabuti sa buhay ng bawat Bicolano at Pilipino. Kong John Almario Chan said, as it continues its legislative and public service initiatives, Ako Bicol Party List reaffirmed its commitment to responsive governance, inclusive development, and delivering genuine public service to the communities it serves. Yan po yung pinadala sa atin na press release na sabi sa akin, i-release mo. So, na-release ko na po ito at natagda kita nito, kapatid.
1: Yes, oo. Natagda man ako. Tsaka, hindi pinagawan ko na nga ng balita eh.
0: Oo po.
1: Para mapakinggan na ating mga kababayan sa buong Kabikulan, eto, panglima. Ang Ako Bicol Party List sa mga tinaguriang pinaka-best performer pagdating ho naman sa paninerbisyo publiko.
0: Yes, kaya congratulations sa ating mga congressman at syempre sa lahat ng mga Bicolano. Kasi yung kung ano man yung nare-receive na ano na recognition sa
1: yes,
0: Ako Bicol.
1: Pagkilala.
0: Oo, pagkilala. Yan po ay, ano yan, ang tawag dyan, collective
1: effort
0: yan ng lahat. Dahil tayong lahat po ay mga Bicolano. Tayo po ay, di ba, nakalagay doon sa ating tagline, sa ating...
1: Sinda kita, ika Bicol.
0: Gabos kita, Bicolano. Di na nagka siya yung gabos na sinda kita ika. Tas, gabos.
1: Ako Bicol.
0: Kantay mo nga, kapatid.
1: Yan naman. Ito na. Alam naman akong inspirano ang dating ko.
0: O sige nga, pa.
1: Sinda kita, ika, ako Bicol. Pangit.
0: Pangit
1: naman pakinggan eh.
0: Oo nga, no.
1: Pero kung pakakantayin mo ko ng mga, minsan, ang pag-ibig ko. mga ganon. Sigurado, papatok yan. Kinanta ko nga yan minsan doon sa ano, di ba, yung ating latest na, hindi mo napaging kapatid. Yung nag-ano tayo, outing yung team building. Nung kinanta ko yun,
0: umulan.
1: Ewan ko, pero biglang lumakas ang ulan.
0: Oh,
1: tapos, nama sa chorus na ako.
0: Lalo pa! Tulog na!
1: Nag-aatungal na sa mga ayam. Ako, itigil ko na. Tama na.
0: Tama na. Hindi para sa'yo yung, ano, yung kanta.
1: Correct.
0: Dapat kasi, kapatid, ang kinakanto mo, buhos na ulan.
1: Yun, no, tama. Uy, kapatid, nakikipagod sa atin.
0: Buhos na ulan! Di ba? Dapat ganun.
1: May boses ka pala, kapatid. Ang galing. Ulitin mo nga, kapatid. Ulitin mo nga. In fairness.
0: Man. O, di ba? Dapat ang kakantayin mo, di ba?
1: Akala ko, magaling kumanta sa inyo. Si Chip.
0: Ah, si My Loves talaga. Magaling talaga kumantay.
1: Oo, kasi di ba, banda-banda sila.
0: Kaya lang, si My Loves kasi, nagtuturo, baga, siging sigaw. Sabi ko sa kanya, magamit ka lang lapel. Kaya nasira yung boses niya. Pero, maganda talaga ang boses ni My Loves. Yung parang mga Engelbert Humperdinck.
1: Ay, yung mga oldie-goldies.
0: Ayun yung timbre ng boses niya. Pero maganda talaga. Tapos, paborito niya kantay yung Candida. Ang pangalan ko, Sally. Pero ang kinakanta, Candida. Kasi maganda man na, oh my Candida. Yan, ganon. Dapat sa Italian, sinasabi niya, di ba?
1: Oh, dapat sa

0: Ali.
1: Oo, kasi wala pa naman ano. Wala. Meron bang kanta na? Oo.
0: Kapatid, batigo lang nakikipanood sa atin si PSO Head ng Legazpi, Manong Octavio Rivero. Ayan,
1: wow, oh. Sir. Good morning.
0: Bossing, Sir Octavio Rivero, ang isa sa idol natin pagdating sa pagbibigay siguridad and pasiorden.
1: Yes.
0: At hindi sa Legazpi. Sir, Octavio, maraming salamat sa serbisyo.
1: Batiin lang natin si Carlota B. Malano. Sabi niya, good morning, Madam Farfly Winter Alitaptap. Sabi ni Kuya Romarico Estoy, congratulations to the two congressmen of Ako Bicol Party List. Yan ang mga tunay na may malasakit, hindi lamang sa mga Bicolano, higit sa lahat sa mga Pilipino. Mabuhay po kayo. Uy, talagang sinusundan tayo ni
0: Nino
1: Jonel Romano. Kasama niya ang partner niya na si Jerry Daen.
0: Nakikipanulin sa atin si Unica Gracia Iha. Sabi niya, good morning po SM at Ma'am Sally. Pabati po kay Celine ng happy 10th birthday.
1: Uy, happy birthday.
0: Ate Grace Becanaman. Sabi naman ni Nanay Linda Bulanios, ang pinakamay masarap ha, na natikman mo na yung ice crumble ni Nanay Linda Bulanios.
1: Hindi pa.
0: Nako, tama.
1: Na.
0: Baka magpadala ulit.
1: Hindi kasi, kapatid, yung mga outfit ko kasi, hindi pwedeng, ang hirap kasi maglakad kasi, alam mo naman, tiis ganda tayo. Yung mga estileto ko, mga 3 inches.
0: Crumble lang ito, kapatid. Ba't napunta sa ganda na naman ng topic
1: mo?
0: What
1: I mean is, pag pumunta ako kay Nanay Linda Bulanios, baka mamaya, pagkaguluhan ako doon.
0: Hey, nako na naman. Yaks, pwede ba mag-commercial tayo?
1: Baka kumanta ka na talagang bukos na gano'ng mga gano'n.
0: Sabi ni Nanay Linda, joker ka pala, Papa. Di ako joker. Di ako joker. Talagang ano ako, tawag dyan, sabi ko, malsibado. Wow, at sa lahat ng sinabi ni ni Manay Linda, ito gusto ko. Sabi niya, Chris Villanueva Verano.
1: Oo,
0: talaga. Marami na sasabi niya kung makakalaw si Chris Villanueva
1: Verano.
0: Di ba, marami na. Nakasal ako dyan, di ba? Dyan sa 7-Eleven. May tumiting siya. Sir, Chris ka.
1: Oo, kamukha mo man talaga. Kaya lang.
0: Kapatid, may sasabihin ka na naman ha. Umayos ka, kapatid ha. Parang...
1: Kasi naman, kapatid, huwag kang magpapabaya. Pinapabayaan mo kasi yung sarili.
0: Kapatid, nakakasama ka na ng loob, ha?
1: Totoo naman talaga.
0: Nakakasama ka na ng loob.
1: Si Chris,
0: nung kabataan ko talaga, aminin ko
1: nga, ba? Chris Villanueva.
0: Marami na nagsabi sa akin
1: ang tiyan.
0: Mataba na rin ngayon si Chris.
1: Mataba na rin ba?
0: Oh.
1: Ah, okay. Ganyan talaga.
0: Don't you know we are related?
1: Ganyan ba talaga ang itsura?
0: Alam mo ba, kapatid? Oh, ito Linda, masabi ko siya. Di ba, mga 40, 50 ka na rin, Linda, di ba? Nung kasagsagan ng kasikatan ng That's Entertainment.
1: Basta, Nanay Linda, puntahan mo na lang ako,
0: kapatid,
1: sa office.
0: Kapatid,
1: That's, That's Entertainment.
0: Kasama ko.
1: Sunday edition.
0: Naunahan mo lang ako, kapatid. sabi sa akin ni Kuya Germs, the late Kuya Germs, pasok ka.
1: Pwede talaga kapatid. Kasi isinama ka doon sa yung pang Sunday edition baga. Ano na nga yung pag Sunday na
0: Sunday edition, yung variety show nila. Akala ko talaga kasama ko doon sa magpe-perform on stage. Yung pala, after na ng program, malilinis na.
1: Hindi, ikaw yung ginagawa double ni Chris Villanueva.
0: Kapag wala si Chris talaga.
1: Kailangan ang bugbugin, di ba, sa pelikula? Bubugbug.
0: Kapatid. Hindi ka na nakakatuwa. Alam mo, sa tagal na nating pagsasama sa ere, mahigit 15 taon tayo ginagawa ng ganito.
1: Oo, kasi...
0: Parang nagiging confident ka na masyado. Nakakasama ka na. Sarig sa Diyos. Nasasanay na lang ako, pero dinadamdam ko talaga yan pag-uwi ko sa bahay.
1: Puntahan mo na lang ako sa office. Dalan mo na lang ako ng scrambled egg mo.
0: Pero one time sabi ko, promise ko kayo na nalilin ka. Scrambled egg. Kung layo naman ng utak mo. Sabi kayo, Nanay Linda, one time, pupuntahan ko talaga siya. Surprise. Para makita ko, kasi marami nagsasabi sa akin, ano daw to, magandang babae. Uh-huh. Typical na tabalingkinitan. Sabi-sabi lang naman dyan. Sabi-sabi lang. Eh, gusto kong mapatunayan.
1: Mistisa.
0: Mistisang parang, alam mo na.
1: Tapos alam mo ba na meron siyang team song nung sa Scramble?
0: Yan, I Scramble. I Scramble.
1: Ang galing. Ikaw kumanta, no, Nanay Linda?
0: Hindi. Si Nanay Linda kumanta.
1: Ay, isa talagang kumanta. Ang galing, no? I Scramble.
0: Pero may nagpa-voice over sa akin, by the way.
1: Oh,
0: yung, ano ba, yung emong tinapay pandisan.
1: Ah, talaga?
0: Narinig mo na yun?
1: Hindi pa. Ay, sige na, try mo nga.
0: Ganyan sa kabawa na gabi. Pandisan! Bakal na! Sana all! Ako yun.
1: Iniulit.
0: Ako yun. Emo! Pantisal!
1: Hindi.
0: Bakal na!
1: Kasi naman.
0: Sana all!
1: Bakit may sana all? Bakit may sana all?
0: Ayun ang tagline eh.
1: Ay, ano ba yan?
0: Yan ang tagline.
1: Dapat hindi. Yung
0: Nirecord pati sa akin. Sabi sa akin ni Tio, Sir, di ba ikaw si Rodper? Sabi ko, opo. Sir, pwede ako magpa-record sa'yo? Sabi ko, oh, wala problema. Liga. Live. Ayan. Emong pandisal! Bakal na!
1: Hindi, dapat ano, dapat kinanta mo, yung tinugtugan mo, yung tugtog ba ganyan, yung parang, yung upbeat ba ganyan song, tapos kumakanta, Malunggay Pandisal.
0: Tama na tama sa akin si Ate Maricel Padilla, nung kanyawa ko yun. Sabi ni Ate Maricel, ala ka ngayon, Kuya Rod. Ang nakakasad lang nun, pagkatapos kong mabili, nabangkarote. Inahanap ko si Manong ngayon, yung nagbibenta ng emong panisa. Saan na ako? Hindi na ngayon nabibenta. Nawala.
1: So, nawala. Pati, ano, uso ngayon yun yung nag-ikot-ikot, tapos
0: ang inay, ngayon,
1: ang layo-layo layo pa lang, pati yung mga sa isla, baga?
0: Apo, apo.
1: Yung baka nang kaya ka mo.
0: Yun ang ano.
1: Ang galing, no?
0: Bago na ngayon ang ano, mode of selling. Iba na ngayon. Kang panahon, balingkinitan pa. Ngunyan, drum na. Hoy! Anay Linda, hindi ako nagsabi niyan. Ikaw nagsabi niyan.
1: Dati, ano, ang Coca-Cola ba?
0: Yung tawag niya, 8 ounce.
1: Oo, ngayon.
0: Ngayon, 1.5 1.5 liters na katawan na Anay Linda.
1: Anay
0: Linda, joke lang ha. Baka mamaya masiryoso sa atin eh.
1: Sabihin niyan, kayo talaga.
0: Pinakasikat na ngayon dyan sa Victory Village.
1: Oo, siya talaga ang sikat dyan.
0: Sikat dyan, sikat dyan.
1: Sa kanyang Scrambled.
0: Nakara-araw ko binabati yan.
1: Ice Scrambled. Wala kayong halo-halo?
0: Gusto ka natin try natin one time. Punta tayo doon. Sama, di ba? Dada ko ng embarkadero.
1: Pumunta ka doon.
0: Wala mo ka mag-stiletto, ha?
1: Eh, kasi wala naman akong ibang ano.
0: O yan, tama na yan.
1: Ayoko, kasi pag Monday to Thursday.
0: Stiletto ka talaga.
1: And I wear talaga formal ano. Kasi minsan may mga biglaang meeting.
0: Yung tipong The Devil Wears Prada.
1: Yeah, oo. Yun, okay. You know. The...
0: Sa bagay, oo. Kinocompensate talaga sa height.
1: Oo. Hindi, pero alam mo, I have an experience, kapatid, na really our people are judging the way you look.
0: Talaga?
1: Oh, yeah. You know what?
0: Fixation ang tawag yan, kapatid, sa psychology.
1: Kasi one time, this is my experience, ha. One time, sabi ko, babayad ako sa aking credit card.
0: Tapos?
1: So, ayoko nang nagpipila sa bank. So, sa ano baga, ako yung sa machine. Natutunan kasi ako yung sa machine. Dati, takot ako niyan. Yung nilalagay baga sa machine lang yung pera.
0: Okay.
1: Takot ako dati niyan. Pero ngayon, natutunan ako. Ano naman pala siya?
0: Safe naman.
1: Safe naman. Mm-mm. Tapos, the one time, ako'y naka-chinelas lang.
0: Tapos?
1: Naka-shorts, naka-t-shirt. You know, yung naman yung pambahay talaga yon. So, nakaganon lang ako. So, pagpasok ko, yung binuksan man nga ako ng guard, pero hindi baga siya nag-good morning.
0: Mm.
1: Eh, may kasabayan ako. Yung kasabayan ko, empleyado ng private employee.
0: Okay.
1: Pero kilala ko siya.
0: Mm-mm.
1: So, yung private employee na yun, syempre, naka-uniform.
0: Tapos.
1: Naka-heels, naka-stockings, banat na banat ang buhok, nakatali. Syempre, maganda siyang tingnan. Corporate, syempre, uniforms. Nauna lang siyang lumabas ng ilang segundo. Sabi ng guard, pinagbuksan siya. Tapos sabi niya, thank you ma'am. Di, maya-maya, ako naman. Paglabas ko, walang thank you. Mm. Yung guard. So, yung sabi ko yung
0: may loves. Nanibago ka?
1: Oo, sabi ko yung may loves.
0: Bakit ganun?
1: Iba talaga, sabi ko, ang mga tao talaga, pumunta ka sa mall, pumunta ka sa ano, they really look at you, the way you dress.
0: Totoo yan, kabagay.
1: Pero, you, hindi man po ako sa nagmamalaki, you compare my slippers and the shoes of that lady na nakasabay ko. Mas mahal pa ang chulalas ko sa kanya. Sorry ha, hindi man ako sa nagaan. Kaya lang na ano ako to, sabi ko, bakit gano'n na mayroon tayong mga diskriminasyon sa tao. Kung pala,
0: sa pamamarang, sa panunood pala, masusukat mo na.
1: Na kung tutuusin, dapat, kung ano yung binigay mo dun sa isa, ganun din dapat ang ibigay mo sa susunod.
0: Yung respeto. Tama.
1: Kasi lahat naman yan is kliyente.
0: Totoo yan.
1: Oo, di ba? Kliyente yan eh. Lahat yan, lahat yan, ano, nagbibigay sa inyo ng kahit papaano. Kung walang mga depositor, walang mga nag-invest sa inyong banko, kahit man yan mataas o maliit sa lipunan, lahat yan ay nagko-contribute.
0: Yes.
1: So, dapat pantay-pantay nating itrato. Huwag nating titingnan sila o husgahan sa ano man ang itsura nila, kapatid.
0: Tama.
1: Diba? Kaya, I was really hurt that time. Sabi ko kay my loves, bakit gano'n ang mga tao? Yung parang hindi ka aasikasuhin. Kailangan bang dumaan ka? Ay, kailangan bang ano sa puntong ito, kailangan mo talagang you should invest in dresses na hindi ka pwedeng lumabas na gusto mo lang na nakakomportable ka. Diba? Yung mga ganon, kaya sabi ko...
0: Sa bagay, I could also relate to that, kapatid. Kasi minsan, ako, nakailang beses na ako dito sa may bandang 7-Eleven. Ito talaga nangyari. Alam mo na ako, parang ako naka-chinelas. Kasi mas komportable talaga akong chinelas lang. Eh, hindi ko naman akalain na may nakaparadang tricycle dyan. All the while, akala siguro nung galing doon sa hospital, ako yung driver ng tricycle. Kuya, kuya, kuya! Oh, emergency, emergency. Ay, hindi ko sa akin yan. Mga tipong ganyan. Pero eto, merong bangko rito sa Legazpi ha, na hindi ko akalain na ganun ang pag-treat nila sa ibang tao. Eh, meron akong bangko talaga dyan sa isang bangko dito. Hindi ko nababanggitin. May account ako dyan ever since. Oh. Pag ako'y nakasuot ng tawag dito, yung typical na, nung mga unang araw ko pa lang, naka-chinelas, pasok ako naka-shorts pa, parang, binubuksan lang ako parati ng gwardiya, hindi ako pinapansin ng teller, pati ng bossing. There was one time na ako ay naimbitan sa isang malaking pagtitipon. Nakasuot ako ngayon, kapatid, ng pandiurag. Naka-ano pati ako?
1: Naka-sleeveless.
0: Naka-sleeveless ako. Ay, sleeveless tuloy. Ang tawag dyan? Long sleeve, sorry. Naka-long sleeve ako, tapos naka-slacks. Ganda ng datingan, parang abogado ang dating. First time ever ko na ako ay napansin ng manager nila. Ay, sir, good morning po.
1: Ganun
0: ba? Ganun pala talaga ito?
1: Oo, ganun talaga.
0: Nasaktan ako noon, kapatid. Sabi ko, ha? Sa tagal-tagal ko na dito sa banyo nyo, ay, sa banyo, sa bangko nyo. Ha?
1: Ngayon mo lang ako
0: pinansin. Ngayon mo lang ako pinansin porque nakaslaks ako at saka nakapandiurag na damit. Baya? Doon ako, kapatid, nagkaroon ng impresyon na parang, ano ito? Suotan lang talaga ang pagdating ng respeto.
1: Ganun kasi
0: ang pagbigay ng respeto.
1: Oo, ganun. Ganun talaga.
0: Pangit, ano? Pangit.
1: Oo. Kaya, kaya talaga, minsan na ano ko talaga, lalo baga sa mga, ano, mga AI drama, kapatid, sa Facebook, talagang hinuhusgahan ang suot mo.
0: Yeah.
1: Pati even your alahas, mga ganun.
0: Talaga. Correct, correct. Nakakasama ng loob kasi, yun na nga, sabi ko, sa tagal pa naman ng ako'y nag-iimpok sa bangko ninyo. Porque ako'y pumapasok dito ng parang malaordinaryo lang ang naka-shorts at saka typical naka-chinelas. Parang wala lang. Pero alam ko matagal ng manager doon, ha? Di ko naman siya kakilala. Pero nung ako ay nagsuot ng pandiporma, galing ako sa isang malaking pagtitipon, eh syempre, speaker ako noong mga panahon na yun eh. Kapatid, ito na. Sir, good morning. Sir, mag-coffee ka? Hello!
1: Diba?
0: Sa tagal ko nang nag-iimpok sa bangko nyo.
1: Samantalang pag pumasok ka sa amin sa office sa Ako Bicol, kahit anong itsura mo, oh, kapatid, kapi ka. Diba?
0: Kapatid, wag mo nang hayaan pang madulas ang dila ko. At wala, baka mamaya niyan...
1: Wala man palang pagkain doon.
0: At baka mamaya niyan, mauwi tayo sa kwentuhang walang kwenta. Ay, pero dito sa istasyon, ha? Ay, ikaw makakapagpatotoo. Mula sa pagpasok mo pa lang, si Joko, well-treated ka. Sinusugo-sugo mo pa. Pagdating, kapatid, nag-coffee ka na. Kapatid, nag-breakfast ka na. Matik.
1: Oo.
0: Meron ba ganyan? Wala. Ganyan ko tinitreat lahat ng mga taong pumapasok dyan sa... Kahit sa labas ka pala. Nay, ano ang tuyo mo, Nay? Pinupuntahan ko.
1: Oo, tama yan, kapatid.
0: Hindi pwedeng...
1: Pwede ba maglagay kami dito ng table? Para
0: extension,
1: sa...
0: maglagay ka ng extension ako, Bicol, dito.
1: Oo.
0: Oo, sabi ko na nga kay Ma'am Ate Marian, saka dati pa kay... Di ko na magitin. Oo. Ma'am, gawin nyo ng extension ng istasyon ko. Walang problema.
1: Kasi maraming pumupunta talaga dito.
0: Oo naman.
1: Sige. Oo, para pumupunta dito. Tapos maglagay ka na rin ng revolving fund.
0: Pwede rin. I'm just being honest about it. Ako very much willing ako i-open ito. Para kahit papaano, sa paraang kumbaga maliit, makatulong mala ako doon sa makamabayan natin na salaylayan.
1: Oo. O ibatiin lang natin si Councilor, Municipal Councilor Melinda Taiko Sambahon ng Pasakao, Camarines Sur, nanonood siya sa atin. At si Tita Glow Fungo, hello po, good morning to the both of you, sabi ni Tita Glow Fungo. Ayan. O, sino pa ang babatiin mo dyan? At...
0: Sige, sabi ni Ma'am Bears, good morning po, kaya dapat kasabayan sa orientasyon sa gabos ng mga security guards and office staff, especially sa government. Kasi ang alam ko, sa private, it is a must. Tama. Which is true naman ako.
1: Oo, private yung bangko, pero hindi man siya ganun. Uy, sabi ni SM Maribeth Bags Nunez, hello po, Ma'am Sally, good morning po. Alam mo, ito si SM Beth ay sa Kiss FM Goa.
0: Ah, talaga? Kiss FM, yung kay...
1: Kiss FM Goa, na doon si... sino nga yung reporter niya? Si, nalimutan ko?
0: Sino?
1: Kid Rivero. Diba?
0: Ah, okay.
1: May ano ka? May correspondent ka sa...
0: Oo, oh, sa Goa. Kamsu.
1: Sa Goa. Sino yung correspondent?
0: Russell Rosero.
1: Ah, yan. Si Russell
0: Rosero. Mga kasama ko. Mga kabarangay ko naman.
1: Oo. Sino pa yung...
0: Pupunta ko ng Naga ngayon. In fact, kausap ko sila. At saka si Manong Joe, mag-usap kami.
1: Ah, pupunta ko. Ano nangyari?
0: Oo, oh,
1: nga pala.
0: Sige na yan. Muna.
1: Oo. Basta yun na. Kausap mo pala sila. So,
0: ayun, pagkatapos ko, makamisa ko kay Ate Babes. Didiretso
1: ko. Didiretso ka ng Naga.
0: Yes. Kaya busy ako ngayon, kapatid.
1: Ah, busy ka ba?
0: Oo, huwag mo na akong tawagan.
1: Dan kakaiba pa, Joey.
0: Joey?
1: Saan siya?
0: Ayun, huwag mo na bahay yan. Let's just schedule pa. Ako naman, gagawin mo na naman akong
1: team seat.
0: Ayoko na eh. Wala naman bayad.
1: Ano gagawin mo doon sa Naga?
0: Usap nga kami. May problema kasi si BFF. Ikaw naman eh. Problema. Alam naman ako eh, mga kaibigan natin yung sa broadcast. Matagal ako sa Naga. 11 years ako doon. Ano ka ba?
1: Ay, oo nga. No? Dati ka sa
0: Energy. Campus radio ako doon.
1: Saan ka pa doon?
0: Wala mong gito. Nagbumukhang matanda tuloy. Tama na nga. Ayan na. Ayan mo na. Kung talaga wala kang kwenta kaibigan.
1: Nagbumukha bang matanda?
0: Oo, basta galing na ako, naikot ko na lang.
1: Ano pala, next week, kapatid, may schedule ako. Kami pala sa 28, sa Kamsur din. Punta sige. Kami ng, pinapaset ko lang ng schedules kay, sa aming coordinator, kay Bong Magtanong.
0: Ah, okay.
1: Yung aming meeting with the LGU, kay Mayor Lenny Robredo. Tapos sa Milaor at saka sa Gainsa. Sa mga mayor, kasi kapatid, magkakaroon po ng Padyak Asenso sa Kamsur.
0: Okay.
1: Kasama ko din, makakasama ko din sina Sir Ken Comea at saka si Rose Ann Orlain ng Shock para i-discuss po ang Padyak Asenso.
0: Yes.
1: Oo.
0: Papunta na pala ng Kamsur na, no? Malapit na.
1: Oo, malapit na. Kasi meron,
0: very good, very
1: actually,
0: good.
1: Kapatid pala, para sa kaalaman ng lahat, kasi marami pong nag-inquire kung paano daw sila makapag-avail. Sa ngayon po kasi, kung ano yung merong outlet ang Shock.
0: Doon lang muna nilalagyan.
1: Sabi ko nga, sir, marami pagang haring manok sa iba't ibang provinces. Sabi nila, ano raw yon? Yung iba daw kasi, kapatid, franchise. So, hindi man, wala sa usapan nila na pwede sila doon makipag lagay baga, maki-stock. So, kapag meron na po, meron pala ang shock sa Masbate and Katanduan. So,
0: okay,
1: magkakaroon kami dyan ng Pajak Ascenso. Basta yung lahat ng meron ng shock, nag-commit na sila sa amin.
0: Na magkakaroon.
1: Magkakaroon.
0: Ayun. So, very good, very good.
1: Meron ngayon na mga pakikipag-usap ang ating mga congressman. Baka sa mga susunod na araw, may mga partnership with other agencies. At madagdagan po itong Pajak Ascenso. At makatulong po ang Ako Bicol Party List sa mga aspiring ano natin, mga kababayan na nais magkaroon ng sarili ng negosyo sa pamamagitan ng pagpapadyak. Kaya abangan niyo po kami, Milaor, Naga, and Gainsa. Yan. So, tiglilima sa...
0: Oy! Interesado kapatid si Nanay Linda, Ma'am Sally, sa inpo sakto ang office mo.
1: Ah, opo. Kasi nadala niya baga ako ng scramble.
0: Ay.
1: Oo.
0: Naman to. Ikaw lang?
1: Ay. Oo. Ano?
0: Sige. Sa second floor lang na sila, no?
1: Second floor.
0: Naging barkadero.
1: Ano lang yan? Tapat lang yan ang Celebration Plaza.
0: Yes. Victory Mellis lang to.
1: Oo. Karap lang. Karap lang. Puntahan mo lang po ako, Nanay Linda, at matikman natin yan na ano mo? Ice crumble.
0: Basta ako.
1: Ice crumble.
0: Nanay Linda, abangan mo. This week, this coming week.
1: Ay, tsaka.
0: Sosurpresahin kita.
1: Kapatid, yung pangako mo na next week, August 1, Saturday, na meron kang ipapamigay na
0: ano
1: grocery.
0: Ano yan?
1: Sabi mo baga?
0: Ha?
1: Ay, nabingi na.
0: Ano yan?
1: Yung grocery mo, lalong-lalo na para kay Ma'am Emelita Abunda.
0: Ano yan?
1: Ay, naku.
0: May sinasabi ka?
1: Sabi ni Teddy Sige, narinig niya raw yan na sinabi mo.
0: Wala problem. Ako naman eh.
1: Na-record niya pa.
0: Sampo nga bibigay natin.
1: Sampo. Wow.
0: Para maligayahan naman sila.
1: Uh-uh.
0: Alam mo naman ako, very, ano ako,
1: pagdating sa kanya.
0: Napipilitan lang ako sa mga pinagagawa mo kasi.
1: Try natin na humingi.
0: Sige. Nanay Emmy Abunda Bahoy, ang nag-iisang pinakamagandang nanay ni Kagawad Ramir Bahoy.
1: Bahoy yan.
0: Ibigan natin yan, ha?
1: Oo, diba?
0: Matik, sa Sabado, meron ka.
1: Oo, meron na. Meron meron kang gift box. Maghanap tayo ng mag-i-sponsor.
0: What time ka po, Ma'am Yaon? Sabi ni Manay Linda.
1: Mga 9 o'clock.
0: Sige. Po. Sabi ni nanay, ako man ngayon pwede. Oh, Matik.
1: Oo.
0: Siyempre, kasama ka doon sa 10. Ikaw naman, Nanay Linda, kala mo naman. Kasama ka, kau pa.
1: Oo. Basta pupunta kayo dito sa radyo.
0: Hindi, tayo na pupunta doon.
1: Ah, tayo na ba?
0: Ako na mismo.
1: Oh, sige.
0: Gusto ko sila makita ng personal.
1: Ah.
0: Kasi mas feel ko kasi na iba kung noon ang radyo pinupuntan. Ano, ako ang pupunta diyan sa inyo.
1: Oo.
0: Hindi ako nangangampanya. Wala akong balak magpolitiko.
1: Oo.
0: Makatulong man lang kahit paano mapasaya kong listener ko.
1: Pabigyan mo ng additional na puhunan si Nanay Linda.
0: Nagdagdag ka pa ng sakit ulo, kapatid. Tama na yun. Parang awa mo na. Pasubo ka ta.
1: Diba? Dalan mo na lang siya ng yellow.
0: Sige.
1: Yellow.
0: Bibigyan ko na lang siya ng, kumbaga eh, makakagaan sa buhay.
1: Ah, okay.
0: Diba, scramble?
1: Oo.
0: Kailangan nyo ng plastic. Magaan yun. Alam mo na ni Atsako na lang.
1: Oo, tama, tama. Ang
0: kanto lang namin.
1: Pero ang kailangan nyo, kapatid, mga baso-baso.
0: Ay, pwede. Sige, wala problema.
1: Yun lang ang ibigay mo sa kanya, baso-baso. Para hindi niya nabibilhin.
0: Tama.
1: At as yung lalagyan yung plastic pa para may magti-take out, diba?
0: Tsaka ano, may libre ka ng kape sa akin. Ano, wow, na Linda
1: kape.
0: At saka si Emmy Abunda Bahoy.
1: Pingin yung kape.
0: Kapatid, pag sa'yo, bibilin mo naman. Parang awa mo na. Wala na nga akong dilensya. Ito, pamigyan natin ito sa listeners.
1: Pwede ba nag-buy one, buy two, take
0: last
1: one
0: ka? Last time baga, nagpunta ka pa nga rito si Sir Chip. O, binigyan. Magkano? O, lima. Sige, buy one, take one na lahat.
1: Diba, di ba nag-ano siya talaga? Nag-promo si, ano?
0: Sino?
1: Means yung coffee. Nang buy two.
0: Binabayaran ko yung kapatid.
1: Buy one, take two. Ah, talaga? Buy one, take two?
0: Oo, ngayon.
1: Di ba buy two, take
0: buy
1: one?
0: Buy two,
1: take.
0: Kung gusto mo, gusto mo 50% talaga.
1: Uh-huh.
0: Buy one, take one. Bawa, yung alam ko niya. Magkano ngayon natin? Nins kape? 250. O, 250 ang isa.
1: Pagkas na?
0: Hindi, malakas. Ano yan? Very powerful yan.
1: Oh, sige na.
0: 250 ang isa. Magbibili kang dalawa, 500. Buy one, take one nga. Sabi ni Ali. Kinukwento talaga.
1: Wala naman take one.
0: Nagkwento talaga siya.
1: Nagkwento mo talaga ako. Ayan, anyway, ano na tayo?
0: Ay, naku,
1: lilipat ako sa kabilang estasyon, kaya Tito Al. At pagkatapos ito, uwi na ako eh.
0: Oh, pahinga ka, kapatid.
1: Magpapahinga.
0: Nangangayayat ka kasi.
1: Nangangayayat?
0: Oo. Saka halata may sakit ka.
1: Masakit nga ang
0: pati yung
1: ulo
0: mata mo, yung... Eh, basta, ibang aura mo ngayon. Pa-picture ka.
1: Laya ka. Asya na.
0: Sige na.
1: Uy, papalaw naman po ang page ng Ako Bicol Party List. At tabang ora mismo kasi meron tayo. At saka yung mga gusto po sa inyo. Any occasion, ha? Kapatid, mga okasyon nyo dyan, kunin nyo po ang FBC team, yung ano, full brand creatives para sa inyong mga, kung gusto nyo yung lasting, memorable na mga video, photos, kung ano pa man gusto nyo ipagawa, nandyan po ang FBC. Please look for Fancy Press, si Kuya Eddie, or nandun din si Rochelle Armenia. Diyan po sa ground floor, Embarcadero de Legazpi ang kanilang office. At kung ano yung budget ninyo, they will adjust. Pwedeng pag-usapan. Negotiable naman siya. At syempre, pa-follow naman po si Firefly Winter. Firefly Winter Alitaptap. So, sa pangalan ng ating mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. and Congressman Jan Almario Chan. Ito po si Sally Constante Luces at...
0: Ako naman si Papa Rod. Basta Bicolano.
1: Uragon! yung ating mga tech.
0: Siyempre ba, andyan sa kabilang kwarto si Manong Ryan Salcedo na pinalitan kanina si Papa Jokes.
1: Umuwi na si Jokes.
0: Nagmamadali.
1: Bakit?
0: Bakit? Huwag ka kasi magdadanong sa akin ng alanganin. Alam mo naman ang utak ko eh. Matik yan.
1: Ako Bicol Party List. Katabang na.
0: Kasurug pa. Ako naman si Papa Rod. Dadamaga po sa ating lahat.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Magbulag na kita. Iyo, Maraiman, basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka, boy? Sarusa na.
0: Huh?
1: Natataso apat niya on sa'yo mo. Natural, takay pa di mo ito.
2: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
3: Time check brought to you by Artlisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artlisin. Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artlisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize,
5: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

Hey, we're doing 90.7. Orago na niya, it's exactly 9:15 in the morning. Uy, magandang araw ng Sabado, Abado. Of course, maganda pa rin ang kasama niyo. Ang kumontra ay pangit. Kaya wag na wag ka nang kukontra. Yes, magandang araw ng Sabado. And today is, ano bang petsa ngayon mga ka-orago? Nakakalimutan na natin ha. Grabe! July 25, 2026. Ilang araw na lang, Pasko na. Charot. Yes, isang buwan na lang, magbe-bare months na naman. Nag-warm up na si Jose Marichan, ang ating legend. Grabe no, grabe yung warm up niya. Nakita nyo ba yun? Sumisilip-silip na naman siya sa ating mga bintana. Magagasgas na naman ang mga kanta ni Jose Marichan. Yes, para sa mga guru greetings, sige na, push na, send na sa aming number na 0961355-6393. Sumahan niyo si Ligaya till about 12 noon sa programa Orago and Sabado Retro. So here's a Boyzone, No Matter What. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

90.7 Orago na Nyanz, nagbabalik tayo guys sa programang Oragon Sabado Retro. Yeah, so there have it, a song by Donna Cruz. Isang tanong, isang sagot lang akin. Hindi na ako kakanta, baka umulan pa. Ang ganda ng panahon ngayon eh, medyo mahulimlim nga lang. Huwag na tayong kakanta, baka dumiretso pa yung ulan. Hinay-hinay lang mga bae. Oya, hello, hello, and shout out dyan sa Maroroy Daraga, hello dyan sa Makiniane family, Amarante family, Gulundrina, Astillero family, most especially kay Manilidja and kay Jason. Oy, sa mga taga dita Legazpi City, shout out po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ano yan, Lagrimas Carinderia, and of course, batiin ko ang Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Inteya, Boras, yan, Boras family ng Barangay Dita Legazpi City. Syempre, batiin ko rin ang Fuentes family, nabubulol pa. Alcantara family and De La Torre family ng Danlog. Ayan, hello hello po sa inyong lahat. Syempre batiin din natin dyan sa Puktol Pilar Sorsogon. Shout out sa Velasco and Makiniane family. Oy, para pa rin sa inyong mapagburubati ha, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya till 12 noon. So here we got a song, Honey My Love So Sweet by April Boys. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enok kong agum, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agum, igo akong kaduratan, ma'am.
1: Basta pikulado o ragun!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: So, ano yes, pangalan mo?
6: Si Dab po.
7: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayunin na. So tula ka talaga, pag-loaded ako, then nagsalit talaga, papa.
5: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The songs for the lonely.
14: Yes, you like crazy.
13: And wants to fall in love again. Right here on Urakun Sabado Retro.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kanita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

sa Hawaii 90.7, orago na niya sa 5 minutes before sumapit ang alas 6 ng pagka-morning. Uy, kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon Sabado Retro. Uy, bati natin ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Rosales Eatery. Hello, hello dyan kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Of course, sa lahat ng staffs ng Rosales Eatery. Hello kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang morning. Siyempre, batiin din natin dyan sa Pacifica Agrivet. Magandang umaga din sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na sa nagagandahan at nagwagwapuhang staffs na sina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Aileen. Magandang umaga. Yeah, sige lang, send lang na yung mga pagbati sa aming number na 0961-355-6393. Pwede rin kayong tumawag. So here's How Deep Is Your Love. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Orag.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta bikulado o ragun!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

RTVL 90.7, oraga na niyang it's exactly 16 na minuto makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. Oy, thank you sa lahat na mga tumututok simula sign on hanggang ngayon. Maraming thank you and we love you guys from the bottom of our hearts. Yeah, so tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programa Oragon Sabado Retro. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's the Victims of Love. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

we're back sa programang Oragon Sabado Retro and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, hello hello sa lahat ng ating mga certified listeners. Maganda maganda maganda magandang morning pa rin. Uy, magsarap na ng mga ka-Oragon. And take note ha, ingat-ingat sa mga scammers mga ka-Oragon kasi nalilipa na ngayon kasi grabe naman sobrang hirap ng buhay mga ka-Oragon. Kaya ingat-ingat sa mga magpapa-cash in, magpapa-cash out and everything mga ka-Oragon kasi talagang ginagawa nila lahat ng paraan para lang talagang makapag-scam ng tao na napakahirap nang ang kitain tapos basta-basta nyo lang kukunin, diba? So anyways, yung nabasa ko rin kahapon, take note mga ka-Oragon, sana italagang mapanagot din kasi marami yung mga scammers lalong-lalo na may magsisend sa'yo ng OTP, magsisend sa'yo yung may mga bank, diba? Sana italagang ma-refund, diba? Kasi marami yung mga cases guys na nasa scam sila, may mga nagsisend ng OTP, yung kanilang bank account, inalalaman yung mga details nila. Tapos, kapag binigay nila yung OTP nila, magpapakilala kunwari na taga doon sila sa bankong yon. Tapos, syempre maniniwala naman yung may-ari, diba? Kasi talagang alam na alam yung buong details. So, sana italagang magawa ng paraan ng ating gobyerno na panagutin and syempre ma-refund ng mga banko. Kaya dapat magkaroon sila talaga ng mahigpit na, anong tawag doon sa, yung sa mga anti-scammers mga ka-Oragon, yung isinusulong ngayon na talagang papanagutin na nila yung mga banko, yung mismong banko na ma-refund yung mga na-scam ng kanilang mga kliyente. Sana ay magawan din ng mga banko ng paraan na maiwasan yung nabibigay yung mga details, di ba mga ka-Oragon? Kapag naghigpit yan, sigurado yung mga banko ay maglalagay na talaga sa kanilang mga systems ng, anong tawag dito, anti-fraud. Tama ba yun, mga ka-Oragon? Mamaya check natin yung meaning doon. Sarap yung term. I mean, yan, mapipilitan daw ang gobyerno na iparifan sa mga banko yung mga nawalang pera ng mga kliyente, di ba? Kasi grabe yung trust ng mga kliyente nyo tapos ganun-ganun lang yung system nyo. Kaya na, yung iba natatakot talagang maglagay ng pera sa banko, iniipon na lang sa kanilang mga bahay kasi alam nila yung mga nangyayari dun kahit na 1,000, 2,000 pa yan, malaking halaga na yan para sa mga tao. So, sana ay magawan talaga ng paraan and magawa ng aksyon. Kasi napakarami na ngayong nasuscam. Yan, sinabi lang na asawa ko, guys, grabe, yung mga nagpapablatter na magsasabi na nascam sila. Pero wala pa rin silang magawa, hindi maibalik yung perang pinaghirapan nila. Kahit sabihin na nating 100, 200, napakamahalaga na yan sa hirap ng buhay ngayon. So, yan lang, guys. Sana ay magawa ng paraan ng mga banko na gawan din na, o malagyan ng mga security yung kanilang mga system. So anyways, yan lamang kayo. Here's Pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago by Menopause. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: pinagpigilan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta bigulado o ragol!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanyario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako.
2: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo ko, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: The song. Songs for the lonely and wants to fall in love again. Right here on Urakon Sabado Retro.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!

Listen to my 90.7 Oragon and Neza. There you have it. When You Say Nothing at All by Ronan. Stay tuned in. Dito lang kayo guys sa amin ha. Huwag maglilipatin. Huwag na huwag maglilipat. Of course, ano ba ang mga chika-chika nyo bukod sa nakakainit ng ulo dahil magtataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Yan, grabe. 6 pesos spike seen in diesel. Grabe na yan mga kauragwan. Ay, nako talaga. Yan, hindi pa natin malaman kung ilan pa ba ang itataas ng ilan. So, eto, gasoline may likewise go up by 5 pesos and 50 cents to 6 pesos per liter. Grabe, wag na lang talagang magsasakyan. Kaya siguro yung mga ano natin, yung mga drivers and operators talagang humihiling ng taas presyo ng pamasahe. And eto naman, Jetty Petroleum President Leo Belia said that diesel may jump to 6 pesos to 6 pesos and 50 cents per liter. Grabe naman, ang sakit sa ulo. Yung gumagaan-gaan na yung paningin mo sa mga gasolinahan kasi nagiging 70 plus na, 60 plus, tapos ngayon tataas na naman. Grabe naman kayo, piso yung rollback nyo dati, piso 2 sa lapi. Alam nyo sa lapi guys, 50 cents, tapos ngayon bigla nyong itataas ng 6 pesos and above. Charot! Grabe na talaga. Ano nang dapat ba? Dapat may action yung ating government mga kaurago, no? Sana'y tulungan niya yung mga konsumidores kasi hindi naman agad-agad nagtataas yung sahod tapos taas lang ng taas yung mga presyo ng petrolyo, presyo ng bilihin. Diyos ko Lord, talagang ano ka na lang, Diyos ko Lord ka na lang. So anyways, yan lang ang ating chika-chika. Here's Everything I Own. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: once again.
1: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Liverade, Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys,
3: mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa.
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
4: Oo,
3: tamang narinig ninyo.
4: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

99.7. Oragon and Nails, it's exactly 17 minutes makalipas sa ang alas 11 ng tanghali. Yes, happy, happy lunchtime sa lahat ng mga nananghalian na sa mga oras na to. I hope you're happy kung ano man yung mga nasa hapagkainan ngayon. Yes, laging ipagpasalamat kasi talagang marami nga. Yes, sinabi ko na nga na marami ang hindi kumakain sa mga oras na to. Yes, I think yung iba naghahanap pa lang ng makakain. Naghahanap ng mauutangan, mahihingian. So, pagpasalamat nyo na kayo ay may kinakain pa sa oras na to, sa mga araw na to. Let's all be thankful. So, happy, happy lunchtime sa lahat ng ating mga certified listeners na talagang tumutok simula sign on till now. Diyan lamang kayo ha. Samahan nyo pa rin ako till 12 noon. So, here's I Want to Know What Love Is. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: Tita, pwede ka bing ilis na lang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayo?
0: Ay, hala, condolence po, Tita. Dahil kuman kaya aram na gada na palang siya.
2: Pasabikulado o agon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. May-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resulta sa blood came po. Puro negative. Yun lang po.
7: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
9: How can I convince you?
8: And reminisce the songs of your time.
9: Take me as I am.
8: Right here on Urago Sabado Retro. Sabado Retro.

99.7, Orago na Nails, there you have it, kahit kailan by South Border. Uy, magandang tanghali pa rin sa lahat ng mga nananghalian sa mga oras nito. Sige lang guys, enjoy your meals. And once again, happy yippie birthday sa mga nagsiselebrate ng kanikinilang kaarawan ngayong araw ng Sabado-Abado. Yes, happy yippie birthday mga ka-Oragon. And yes, batiin ko rin si Ma'am si Arlene ng Anislag, Daraga Albay. Thank you, thank you. And syempre dyan sa Anislag, Banyadero Relocation Site. Hello dyan sa Rodriguez family. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa mga taga-Tabon-Tabon, mga taga-Baskaran. Hello po and magandang tanghali din po sa inyong lahat. Yan, so tuloy-tuloy lang ang ating ligaya till 12 noon. So i-enjoy natin yan. More great songs are coming your way. So here's the MYMP. Get me. Come on and get me, mga ka-Oragon. Keep it right here. Only you're on FWI 90.7, Oragon.

0: Ding, bala ko kutang magpaka-agning tato ni di sa abaga ko. Puro pundulo kang patato-tato mo. Magpatataka muna.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa Yahing Sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, owned and managed by Miss Gina P. Calyada.
8: The songs for the lonely.
9: Miss you like crazy.
8: And wants to fall in love again. Right here on Urakun Sabado Retro.
10: I

99.7. Ora ko na nails 5 minutes before sumapit ang alas 12 ng tanghali. And yells hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. I love you guys from the bottom of my heart. Yells, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang magbabush. Yan, babush-babush na muna for now mga kauragon. Sama-sama naman tayo sa Lunes. Ayan, sa programang Retro Morning and Oragon sa Hapon. Yes, so paano ba yan? Babush-babush na muna for now. I love you, I love you, I love you guys from the bottom of my heart. Tuloy pa rin ang ating tugtugan sa programang Oragon sa Hapon. Kaya dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and have a happy weekend. You all, mga kauragon. Mwamwa, chup-chup. Here's Every Breath You Take. Stay tuned in only here on the Big Double Line 90.7 Oragon.

0: listening to 90.7 Radyo Urakun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta Bicolano, Oragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Oh, yun ba ka? Kaya nga, di ba ka, ili nga anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Mas sabikulado

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Sonora Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
1: And we're doing it right now. Right here on Uragons.

0: mau bes, sedotosana, gusto hong ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita magagayon na sinigwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Sa Bicolano o Ragun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, totoo mo bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan, mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kitang Yaya.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Ni Ben, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ay po, si maestra po kung ang ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bugol? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Okay.

0: Nay, gusto ko naman daw kita magbados. Magkaigwa ni Aki.
1: Nay, pwede.
0: Tanong mo, Nay. Nasa tamang edad naman mag ako, Nay, para magbados.
1: Purapunduhi daw ako dyan, Roberto.
2: Basta Bicolado o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: bago. Nagtutugod ka na kayang baguhunin kwarta ang ugali din sa rong tao? Ay, day? Di ka nani magagong? May kwarta o day? Raot ang ugali mo?
1: Masabikulado o ragon?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba,
6: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
7: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Comfortable po bilang po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya sa puso. Mga wala mo ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madaling mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na? Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radio Uragun.

0: Itama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

0: alam. Tugot ka na mas minagal yung kaming mga babae habang nagugurang?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man nagugurang.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
5: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan.
3: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw.
6: Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ninz Wellness Center at salamat sa Panginoon.
8: Ang Ninz Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Ninz Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Ninz Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Your perfect music choice.
11: Oh no.
10: All coming up.
12: Oh yeah.
10: Right here.
11: Really?
10: Right now.
12: Oh yeah.
10: On Uragon Sahapon.

0: Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong

Bicolan, kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, color text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.

rak-raka naman ngayon. Ito ang Uragon Rakasong.

0: Mas sabigulado o ragun?
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawang.

Halos sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
2: Masapikulado o ragod?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema.

0: continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, Bastat Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: We're playing your favorite slow rock. Sweet metal. As we walk the garden mile. And the new age rock.
5: Who am I that the bright and morning star?
4: Right here on
6: Uragon Rock-a-thon.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
0: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
0: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
2: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Mula San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Tunog ba

0: Nay, anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.
8: Uragon. Uragon.

0: tama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This Time Check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Masabikulado o agon!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano Ayan dati po. Ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radio Uragun.

0: sa bicolado o ragun.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagliwalag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita-kits po tayo.
9: Magka

0: Madam.
1: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
2: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo po, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok po.
3: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Tunog ba

0: po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Lian's Wellness Center. 2 months pala, nakamatay na akong karahaya. Hindi na po kinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng Doc na wellness na. Tapusin ko talaga.
1: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekada ang paglilingkod, ang Chera di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradiibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera di Ibalon Travel and Tours in Chera di Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
4: 90.7 FM.
3: Radio Uragun.
5: Let me tell you.
3: All the best. From the latest. To the years of not so distant past.
6: Show me the meaning of being lonely.
3: They're all yours tonight. Welcome to

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Ito, ano yes, pangalan mo?
2: Si Dab po.
3: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ka talaga, pag-loaded ako, then nagsali talaga, kapa.
1: Ang main small na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main small na Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap, gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS F&B Fifi and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
3: Night after night. We're playing the songs you cherish most. Girl, you are to me. Right here on

0: ko po si Corazon Sagali. Pwede pong matapo.
1: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
0: Iyo po.
1: Ngunyan, anong ginibo mo?
0: Nag-ano lang po ako, ay spa lang po ako.
1: Oh, so isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
0: Sige.
1: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
0: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
0: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radyo Uragun.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
2: Nagkaroon na po siyang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
2: Isang beses lang siya.
1: Oh.
2: So, sabi ko, i-try natin yung ano, Fit and Beauty ni Ma'am Mens.
1: Lumiit ba talaga siya?
2: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
2: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Nings Fit and Beauty.
3: Ang Nings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!

0: dapat? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon!
2: Uragon 90.7.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urakun, Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
3: Basta bikulado, Urakun.
4: Tuhod, siko, baywa. Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
5: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
7: Karambulan ito.
6: Tapos nagpa-blood chem ka?
7: Mm-hmm.
6: Ano ang sabi kang sakit ni mo buda sa prostate mo?
7: Clear na gabus.
8: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
12: Kita-kits po tayo.
13: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
12: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7.
14: 90.7 FM.
12: Radyo Uragun. We're taking you back in time.
15: There she was, just walking down the street
12: with your favorite oldie goldies. And the unforgettable memories.
15: Only you.
12: Welcome to Uragun Golden Classics.

0: sa Bicolano o Aragon.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulungan pa yung ko. May anong dagang ko nagkukulong.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga, miso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po, narahay ako.
5: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Only your choice cuts. You are tuned in to All Music Sunday. Tell your grannies we got their favorites. It's now or never. And we're playing them right now. Right here on

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
3: Nagkaroon mo siyang PCOS.
2: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: Isang beses lang siya.
2: Ooh.
3: So, sabi ko, i-try natin yung ano, fit and beauty ni Ma'am Mins.
2: Lumiit na talaga siya?
3: Okay.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
2: Oh, naging normal na dahil sa Mins Fit and Beauty.
4: Ang Mins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mins Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Hey! Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Reminiscing the good old days.
7: I saw the light on the night that I passed by her window.
6: With all your favorite golden era stars.
8: You're just too good to be.
6: All playing right now, right here on Uragon Sunday Special.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe official Facebook page.
1: J-Mar,
0: todo panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiparambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Sonora Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Reminiscing the good old days.
7: I saw the light on the night that I passed by her window.
6: With all your favorite golden era stars.
8: You're just too good to be.
6: All playing right now, right here on Uragon Sunday Specials.

0: kaba po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Masabikulado o ragod!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Babes, malapit ng anniversary natin.
7: Oo nga no, parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun.
0: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
9: Dahil heto na
8: ang mas pinahaba,
9: mas pinabongga
8: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
9: Oo!
8: Tama ang narinig din nyo.
9: Extended na!
8: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
9: At a grand prize,
8: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
9: Pero teka, hindi lang yan.
8: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
8: Itodo na ang inyong pagsali.
9: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
9: todo ang papremyo.
8: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
9: tutok lang sa inyong paboritong radio station
8: sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
8: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
10: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun. Mabait, pero malupit.
11: It's not just about music, it's all about you.
0: Lalo na kung siya'y in heat.
11: Gusto ko yan.
0: Ang kunehong sobrang kulit. Get ready for Rod Rabbit.

0: pa siya?
1: Pwede! Pwede!
0: Guwapa pa siya?
1: Oo!
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Kapatid, ako lang ito, ha? Hoy, maganda. Zin, talagang magandang lalaki pa rin ako. Araw na naman ang Linggo ngayon, 26 na sa buwan ng Hulyo 2026. Kumusta ho kayo dyan? Kayo ba nakapag-breakfast na, ha? Hari no, ay masamahan niyo uli ka, ha? Hanggang mga magbandang alas 9 ng umaga. And just in case naman interesado ka, magparanom ka sa akin, tawagan mo ko, text mo ko, chat mo ako. Pero syempre ba, sabi ko nga, mas feel ko talagang magiging close ka agad tayo kung pupunta ka ng istasyon na pisikal at magdadala ka ng pang-almusal. Kahit ano pa yan, tanggap na tanggap ko yan. Oragon Sunday Specials, kasama si Papa Rod hanggang mamayang alas 9 ng umaga.

Doon lang. The music of Nunoy Zuniga. That's Doon Lang. Saktong 21 minutes before 8 o'clock in the morning, kasama niyo pa rin si Papa Rod. Kayo pong napaka mainit na sa wakas, nagpakitang gilas muli ang haring araw. Hari naman magtuloy-tuloy na dahil ang dami kong labahin at saka isasampay mamaya. Hoy, siya nga pala kapatid, payang kaibigan lang doon po sa mga chuper ng jeepneys, may sasakyan na nagkukrudo kaya gasolina, if I were you eh. Ngayong araw na ito hanggang araw ho ng bukas, Monday, magdagdag krudo na kayo or gasolina. Dahil expected na naman, as in expected na naman kapatid, ang pagtaas ng singil sa bawat litro ng inyong ipapakargang krudo man yan o gasolina. Ayon ho naman sa pagtaya ng Department of Energy, papalo ho ng around 6 pesos to 6.50. 6 pesos and 50 centavos per liter ang diesel. And gasolina naman ay pwede hong pumalo ng around 6 pesos pa. Mari Joseph, grabe na talaga, ano ha? Aha, 6.50 pesos or 6 pesos and 50 centavos per liter sa diesel or crudo. And 6 pesos naman per liter ang idadagdag pa sa gasolina. Hey, so ibig sabihin, Papa Ariel, na I'm sure inakantabay ka ngayon. At namumun problema ka na naman. Mukhang hindi mo nagagamitin yung pandiurag mong raptor. Imagine mo kung ang krudo ho ngayon, pumapalo na ho ng kahapon nagkrudo ako eh. Nasa 88 pesos. Oho, 88 pesos na ang pinakamahal so far. Pag nalagdagan pa yan ng around 7 pesos, that would make it 95 pesos na, Mariosep. Ibig sabihin, yung isang daang piso mo, halos isang litro na lang talaga. Ganun kasaklap mabuhay sa Pilipinas.

0: Sigurado Oragon!
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbo Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

con una gorra.

0: the music of Engelbert Humperdinck. That's El Mundo. Saktong 5 minutes before we hit 8 o'clock in the morning. Magandang the morning po sa mga tututuklaan.
1: Good morning!
0: As usual, doon sa mga talaga namang pirmihan at araw-araw hong nakaantabay sa atin. Yan ngayon sa stalls ng Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kina Papa Joel, kay Papa Renan, kay Nanay Edna, Ate Nerisa, Manay Bing, and of course kay Manay Josephine. Magandumaga po sa inyo kay Papa Ramir. Of course kay Ate Juliet. Magandumaga po sa inyo kay Ate Nerisa, kay Nanay Nitz. Gandang morning muli sa inyo, tahari na wang nakabenta na ha. Mamaya, dadanun ako dyan Papa Renan ha. Yung dinaanan ko na supposed din dapat kagabi. Hindi ko na naman nadaanan. Busy kasi. The platters for you. The magic touch.

0: bukas sa Bicolano o Ragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng